tie kakra bible na se akudia bi ani wa betumi ati wo tire ni ni wo se tachira na bi oba sori ati awo yesu se oba buni fo wo de wo atu wi ase nyame so wo ni wi ase nyame come to jesus jesus is calling you miniam se wi ame temro fo kwa ka meka mro fo ni bi achira oba ke bi achira wo wo sani school na wa kono ye wi ase nyame no se fa koso wo se peja wurade Yari kasiya, wani da wuro kom. Mi yasi mi nan ti se. Wani ni wabro mpawa yari ya kutu su. Ayani sani ni ni pan sam. Ni ukun sam. Ni uyirin sam. Eh, ewe ura di ni sam. Oh, ebe ya yi. Sani ya tiye biya. Aka uda ba ku pe mwa fri mi yasi ya. Ye wachuro na wachuro. What kind of prophet said, what is written is written. Mahamoria Akabi.

0: ba ho tu awura so na se ye tie dia obeye
1: ni ama wo
0: ni ama wo
1: amami o my gana
0: wo me pa je so dia so wi awura bi otia si ba ya fa ni wa nyamma awura di otia si
1: right in yan kopon otia si I digress in yan kopon bamba moru bamba moru bamba moru
0: mru sawa yaki yaki obi awura ni mo wa ko dai.

Mokromotia obet ni mo panyeye. Oto sabat mo ba onjiye. Tete botay. Enya krobet sinami. Wachi pa wanyeye.

Anya ma wadi o obi ewu obi da yan sabia Onya mi na wayo Onya mi na wayo Obi e man kan kwewu na so ti ase.